0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Anō te pai. Nō te hinganga o te hoa rangatira a Paturuhi Tūhakaraina, puea mai ai ngā kupu ki tēnei titonga ona. He oi anō rā, nō te huritau o tōna hoa rangatira, ka waiata tia te waiata nei. Ahu mai ai ngā kupu i te pai peratapu, me te mōhio anō hoki heiwi whakapono a Ngāti Haua. Nō reira, kwa noho mai ngē nei kupu hei whakatau ki te nui o Haua, ka mutu heo hā ki tonu, kia whāia ko ngā whakahau o roto i ngē nei kupu.

Ko ngā kōrero o nā mata, kua huraina hei o rangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna o aumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.